Baba la bangwa re tabani ke pakani ngitina lengwa re tanyi dilimali ngala bibabi ba kashi.